0: aswaw to mo imo.
1: Sabi ko nga, Vi, mantad po nag-ihozaw, di tinu, di nakangot ako hozaw, mantad di Noni Magical om nag-di Aloysius, no, yan buhita, di Helen Coring om Juliana, ay sa sanganod agay, di Jay Joniu om Dorothy Toyin, not one nan domin po do, di Agnes Kulungan om nag-di Island Magilik Sinuaw, di tungan uvo, nag-di Andrew Nisusius, bazad-bazad, di tinu, di minapapos iti babazan, hozaw sang kotoon do tadaw bay, no, insan po katohadan, tum na kinungaw ko, om kadahivay do minggu tiso, tadaw ko himo, katimpun do jam kotu, tong pod minute rong suvab, iti babazan, hozaw sang kotoon. Jam kavahu, tong pod minute rong suvab, om bay, no, kinungaw di dezo iti Abal Tonibo.
2: Abal Tonibo, tadaw bay, no.
1: Kiguno o makikinapos do mamalati su Suzan kinapoynoy dangan Malaysia o pidondian Malaysia o padam si Zam o nam ngapadam tahu teko ME o nam ngapadam tahu. May dakano papatihambus kapamuanan pagun o nagimangohig kapatutan Saba o Sarawak. Nabos di kumrivo vazon mantili Sabah dati Iwan Benedict sinakagon tamuhok tumungkus tanggungan manguhan ahal kogampit ME o nam ngapadam tahu ikakal dad pilindingan pihatan kapalintan pisampuvan miampay kapalintan Sabah om Sarawak. Sabah dumadi mononampuan pitimungakan sa pamagunan ko apadam vahu ASEAN Academy of Preventive Dentistry ISICAAPD duvang ibu duvang padam anam ababazan papagampit habi duvang apod mababos matad apodam si Zam pamagunan diyo ovokon hang papavakas panahaban o pantamangan kahitasan konipanan nabos di mantili katundan konduan kahitasan ang kapagkangan tuhun datu Julita Majungki kahitasan kabang kiguno intangan sa bagis ang bohogizan matad ababazan kahitasan ginumuan om katundan sosyal. Panuhidangan hamin tanau murut om lansaran it kakadazan kemabong tenem kano papayang kavas kapamagampizan ko masanan om tungkusan. Om nagi mangukab kasivatan kapabago dahil katundan ekonomi tuhun magigizon maza pananaman tusap ko basanan to'y ka herba. Nabos di mantili katundan habus kakadazan Sabah isida panogi adun kemabong datu Rubin Balang kasivatan pananaman tusap ko basanan herba diho maza no, maso na papanaon, maza pisakadazan miyampay kaluang paintanto mantad Guangzi Pogun Sina. Kampay mangintutun tanom ikasudong da pabuon sa bagi untuk donon ekonomi. Sabah Electric City om PDRM Contingent Sabah papawakas pisakadazan papoing kavas kopyumanan ko mahigan lotilik habi na mantok po nga vi pulis ipapapanaw kalaja idgana hang diti papanaon maza babazan panon sunudan kopyumanan ko mahigan kagampit lotilik idhongkod upis pulis Contingent Sabah panon sunudan imitubong mazahazagan diho namung dotahungatus po pulis vokon tuhu pinibasan na po nga pangintutunan kahigganan lotilik, kahigganan ay man daway lotilik om nagihang panahaban do ontok papapanaw kalaja. Iso kaday kakamot nontok compound at kapamulisan ipinapanaw id posoyhi kinaisunan kakadazan tawaw di ontok ko tahungapod vuhan ko si Zam. Pamalisan di no, pinapanaw do iso tinimungan upisol papawakas kwasa KPDN lan tawaw. Panoizukan kumamanging indapu kaday no kamoy, noihan do kakamot i pinokito, montok babahizon, aw nadakatan tanda hogo miyaga di pinonuan. Mangingindapu kaday no kamoy, noihan do pinapanaw kahasan, idsibo akta, pagtamangan hogo, om anti pencatutan, duvongay bu, opadom iso. Pati hambuson na si Cool Spot Malaysia Sabah SSMS. Napapoyin ka vas ni Kakoton Dino sa bagi hongkod kahantazan spot pogun. Nabas di kumudubo patunod bogizan paghudan sikul. Bogizan paghudan sikul sangangat daw kamuntilian Malaysia datin Zuraini Abu Hassan. Kinahantazan monimin togu susumikul SSMS pinapakito patundan imiadang dan spot balajalan om vinakastinan. Dahil gaganaan spot, moninintogo susumikul SSMS, pinapaswat komungan idnazatan sa pamagunan, kampay no id Australia, Japan, Korea, om Jakarta, poompus luvangay bu, luvangapadam onom.
2: Apal tonibo tara

0: 明日は会おうと思います
1: 。Tumiabos, tumiabos ako bagong mahis, iginavon, piti hozo, sumusot. Mantok di hozo, imanandak, datadaw, pisasavan, datadaw, suvab, tayo mo, no? Itino, ititimpo, di Rodney Agustin.

0: Ingkanat berkangavi nangau di Zuhazau mantari kafesta jam aku jin tanak amas dakadazan Steven Masil guminavo zodiau om nagi di Rodney Agustin itino iti timpu ha montak dia zu menanak lati data dau pisavan data dau suvab bah mata dagai dai da Sabah VFM konsikan do tadau pisavan dia zu hansanda avasi mata tamis temoi mo pisavan dia zu kia. Dari om, tapi ni kau ngavi timpu di tiko saimban bos kadazan ngamavi avi nadi nombor dah pas di ti om semua wahy di vagui tiko saimban it bos dosina isu apa di hozo ango dia zo ngapa gue di ho insan po ketahuan ketahuan au gigina tu numpai kau dah gok mantad pedi jam kau enam dong sebab di bayno kyo numpai dah gok di ti dah konti maza di ti TikTok maza di ti Facebook penagi ketahuan om ino Audi ongo kakal pada ongo iti kesemban dari Sabah VFM diti dari ketahuan si zaman pada 2.2 FM nga kada ko kogo dan mungkin ngau dagai kawasa ko sumang dari RTM Click om nagi dari Astro mungkin ngau dagai dari Sabah VFM om iti TikTok nga temoy mo na pada muni-uni kamay di gisom dari kejam kapadam duwa tengah sedap dabay no miyampay di ti papahambus ngawi dari da kasahimbaan do suvay dari hozaw tawin no kinangot ako hozaw matadi Peter B. Banang Peter B. Ganang tono dalahan tawasi insan po kataho dan tum na kinangaw ko tabi pibabasan matadago Elis Marius bye bye.
1: Bakas asi. Ini Zoho. Kau duduk maya bakas. Ay, dada toko wawon aku loso di hasil nalau bakas diti.
2: Kada kau susah asi. Izo apa iti? Mama madi tindama. Nagi bagu, kon kemialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu, iso tambang, bo.
1: Magun samang kena kau Zoho. Bah, on lupa bagu, kau diho, no. Bion ku penung duya.
2: Permiso.
1: Oh, doi.
2: No.
1: Asik. No, koy do na yung bakas. Agar ngaw ko mo. Katapay pa manaw mo. Opo, nando ko niti. Aw kakan na bakas.
3: Oy!
1: Aray, asik. Oh, ano yung asik?
3: Onuman, Diyoso dino. Ako ni ko Diyoso sa nga nudol tahun niti. Dogo isang nudol tahun niti. Hey! Magasuto do iti, mositi imalisin. Aw ka basa mamamunang barako. Kalatiko no, aw ka basa mamamunang barako.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ang pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapan siluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapan siluluman rapan.

Yo papagain rito ko na rimba into ni Rose di Bambanga rimba ninggalanan Rarina. Yan na nangyipita ka na jam katulapan ngopor nga minit Ralondom. Rais ko na pagkapagka pa rin ko nang na ko natin akpain ko nang intokon min ko nang kining oramon. Dalam kasaluan dahon numera Sabah BFM, Mayakira RTM Click. Kami kapi ko na Mayara saluran Roestro Valu Tulu Kosong. Rain tokon ko nang kining oramon dalam kasaluan dahon numera Sabah BFM Ratu Kitu Kirnu Oro. Ayun na to malimpun dar jam katulu Ralondom sumukur jam kasiam Ralondom. Kasaluan dahon numera pagkapagka ka rin omion. Rain ko na kau kaya rakon ya dirin peor ko na marangar pagkapagka Ralondom minera siaran Sabah BFM. Kasaluan dahon numera Ralondom mino sumukur na pagkapaparan dar jam kasiam Ralondom. Ya babagan na perjam kawalu akau kena napa kaya rai natangan pakita akan na rimbai. Lalu nomina kau kena beli kita ka rimbai mayara mura sa VFM ka salon nomor mura. Lalu nomina apa kaga ka? Ani kodo rimbai kita kon miun akau kena beli kita ke nomaya kira live TikTok mai, live Facebook mai. Ini batik miun ya kira live TikTok mai, am live Facebook mai. Ami kapi kono mayara WhatsApp mayara nomor 02 siam. Apa siam kusung tulu valu ra kono pakita akan na rimbai. Lalu nomino mayara mura sa VFM pasin na antaga onsoi. Liwari no pagkapagka pabalik ko ram yun hinura convention integrity tabirurus am anti rasua kita 2020 pramonom ino man peralano ra intora ono maribulan sumukura tulu aribulan da bulan kaupor 2020 pramonom amuman peralano ra SICC kota Kinabalu. Ya res kanan kini ngotak biar rimbai rimbai kasan rimbai entar ino rati di Zulkifli rimbai ninggalan sadin sadin sinonsol am sunung rimbai Jack Jaidi kuluntur nan tamri Juliani Zabri rimbai ninggalan pas simpungan to.

0: Uy, ating para. Ang patigok to yo. Ba, ati ba kau itambos ka no ba? Ay si surat baranak mini. Ba si Jir Minrali. Dito min eti ba? Pasong at akaw kararondo bakul. Kabo makulitak. Ribaki min.
1: Oyon taka to.
0: Ay, manding. Ilay aralan no. Nasakob na yo. Pulos niyo ba tratur ginyo?
1: Eh, kaki ang kuliman taka po haling rapambalanan uso manding.
0: Kuwap yun nani. Pairo nakapanday no ati nasakob di. Ginyo nong, gumay niyo to rutimu no. Ba, niyan. Rangkato ginyo ako pinamos no.
1: Icebox to ibitan ki.
0: Oh, kuti. Natukun kulo mo to. Mangancha ko po. Ba, kayang ano yung? Rumakayang mo. Ba, ibok ka no. Ba, payong no, pailan niya lang po.
2: Pinatangan pakitakan na rimbay rimbay.
3: Ya papagay na rito do rimbay kana naring om yun randalo ko salawan daw mura sa babe fem na tangan pagkita kana rimbay ditak do rangarangan na era live TikTok mai na rimbay ka sare to rimbay to ri Susana bouncing ng tamris ni kin silip rimbay ninggalan ng jambatan na mas Samsung rimbay ri Adrian ng palos rimbay ninggalan ng lomo pansuayan. Ya ora sa papaga pasuko ko ramyun rakonova loho loho nugata. Hino loho loho nugata ra oro nunsuaw. Ra loho loho nugata itu pagkapaga ka pinensal no inan. Nguasa rin rastri gata sa bahilay jes ra oro nunsuaw. Ra oro ka onom. Ra talo hari bulan. Ra bulan kaupor 2002 para monom. Hino ra loho nususu nugata siang maringgit. Apat ngoporam 5 sen sa kilogram. Gata kapinga ni kenu grade kasa 5 ringgit tulu ngopor sen sa kilogram. Gata kapinga ni kenu grade kado 4 ringgit balu ngopor sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 5 ringgit 4 ngoporam 3 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kado 4 ringgit 5 ngoporam 2 sen sa kilogram. Gata si karap sa ringgit 3 ngoporam 3 sen sa kilogram. Ya apa bagian itu kan loho loho nugata hino rapi nain salo no inan ngua sarenda sri kata saba elai jes ra oro nunsuaw ra taluari bulan ra bulan ka opor 2002 ngopra monom ra oro ka onom ra oro nunsuaw sino kali kena paka-paka antalan ra gata min oro nunsuaw no kono loho loho nugata no rayo sa paka-paka ka ra natangan pakita ka narimbay hari ngomion ra tukitukir nu oro ka limo. Kono akaw kita karimbay pakapaka kara sabab FM kasalan dahun umurut paning kodangan ya kono pakapaka takar kono na kita karimbay na era ina tangan pakita kana rimbay na era live of TikTok mai na era WhatsApp mai ampi kono na era live Facebook mai lalu nomino ra kasalan dahun umurut ra lalu nomino pakapaka ka lain itu nakasukut aku kono ra kapaparan no siaran sabab FM kasalan dahun umurut. Anak-anak ramyun, rasungkor myun, pakai-pakai kah, hina tu malimpun, raka saluan dah nomor, aringom myun, hina tu malimpun dari jam kah tulu, sumukura jam kah siam ralondom, raka saluan dah nomor, paning kuanangan, rayus, rasungkor myun, ram, rayus kena kau angkini ngoramon, raka saluan dah nomor, maya kira live TikTok, maya pakai-pakai kah, ami kapi kena maya ra, live Facebook mai, am siwa ipe reno, aku pada kena beli angkini ngoramon, hina maya ra saluran nestro balut lu kosong, maya ra RTM klik. Dan lo tami aku no RTM klik suai aku no akawah hilong rasukan mayar RTM klik aku no main pula RTM klik sam sinak pi aku no sama BFM untuk minggu nang kini ngoramun mayar RTM klik pakai-pakai Amirwani kakak or dua rimbai rimbai kesak no rimbai intori molisikin rimbai ninggalan mambulok kesayangan sunuk rimbai ribiklon sudin rimbai ninggalan nandra winukat nu nantunangan to nya kita rakon ya dirin kansen alondom ramin kawi am kansen apenting esan minam antiti wal takara oro matong ni.

Ginawa na kasari kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan di Karanghano, Sinin-Sinin dito ko sanang, Sinin-Sinin dito ko lihis dat kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Bros Luzon, sabaki.

Ito pinag na jam kapag isa minute da tatuang mapas ikaw di kayo ngayon tayin sanay da hitiin kasalimbahan boras da suni makinangaw da tiyan puliti aw mangitong da hinangga di kayo pakinangahan makinangaw maya da hiti live da TikTok tayo kayo makinangaw maya da RTM click nagid makinangaw maya da radio

0: Mentok papelo tay kamang hot kahampit kadat it kinayon ano romutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gawin ako panamapag jam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onom siyam apat aso walwalo talo onom siyam apat aso talo.
1: Kinamuro kasarin, kasalimbahan, brosusun, kasalimbahan, di karanhano, sinisining, di tewasan ang

0: Ginawala ka sa rin, kasalimbahan Bros Rizon, kasalimbahan di karanhano, sininsinindit ako sa nang, sininsinindit kolehis dot kinawa. Ay siya na suway, ikasalimbahan Bros Rizon, Sabah FM.
1: Eh tapi ni kau kaguli kago, miang pada ke dijoped kesalimbahan beres dat dusun apa sih beres, apa sih negi hati naruh ya? Siwata ko dat magentong, teka membasah pepelambus sedi kayud pasan, tapi nate dah tiid panguminan dat WhatsApp. Harapasan manta di Clarence Wong. Hai DJOP, kapi senangan tetua ngam senang negi di kemaraja, alansana senang ngetahabar om. Id kelidasan teririmah ya ko i Clarence Wong makyuni aku dari sinding di kalangadan nam kerahian ko kepia i tisininding di Justin Losah i teretani nakarwal ginawa ko iri-iri na DJ kadaw tabi Malaysia Madani have a nice time at work kadaw ato ko minting gilis kari kepia dah oh yeah. Apasan negit si Minis Suhut, manta di Marius Marudi, Makampung Pagunan Penampang, senang tetuang di JOP kadaw. Ingkura na habar no, alansa nedah data senang-senang kekasari tikit kadaw, ngabay na kanagi di nakasalimbaw kia kadaw. Tepat, sembulan lebih kasarid, nakondarong ako di. Yahay, iya, aku nuridi lidas kanga di JOP arat arat nangawi minanakaw kepingan no kaya harat na tama di minanakaw kepingan kaya to yung minay panakaay kepingan no magat na dahdat nuridi nangatan ka paminom da kopi ka tisay na pwede matu pisay na pwede daw ka daw paingkura no no panalasayan diri Marius mila man ako di sindata ni man ako da kantala ni Ride ama sinding nagi dikati lamus manta di Johnny Opin kabisenangan da tetuang di JOP kadao kabisenangan atok honggo ko minai pengguru kadao berguru DJ kadao atua lain-lain kena damu da hayarongo mimbalata kini konti. Ito ka masadu-sadu ko matihilaid Nuride sama-sama ka nulun na balo minaya ko batapah arit ka mayan dat limu-limu ko dataraat nangay ko amalaam adiam katamat ko nagidiam kenderasih na matiti kada ko nagid pamamayan tibay na to natamat ko na ka mayan dat langka 2,000 kadih. Atabi piang balutan ang pipabasan dahil mikaruang kumatin sa naito binay ang kambalutan ni Tidi Sababi FM Baras Dusun. Matadahay Johnny Upin, dua dealer ni, hirin ni John. Pansikaw, matadahay Johnny Upin ka daw. Yata binikaw, sinding dat katilambus matadi Harry Nianti. Ay tretan dat rara abaluran na sinding dat sungay pinikayano dito binay takaw dahil ay panguminan dat TikTok. Kinangot ako. Sabah VFM, senang kapiah.

0: Itakaw na pa, kiguro, kapiya maginong waig di kabagaw. Matag ka waig, Thomas. Maginong, alam, gisang walong kalas na daw na pa nga. Kabagaw na. Nailok mo ito, lagi ano, kaparagatan dat sa sangulon. May dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Hakailo ko, maginong waig di adalan kagubo nga awdag iasadong. To ilo, bilagawit dat awanita ko waig. Kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan sunduk pa waig to mat na po nga tadal kalidasan to ko nga kikudo lagid adang at panginginom
1: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun Asanong Kopio.

piras, teka tisan dat bawang. Pintang-intang na da kayo to rumah samba kakan suwa badiham. Pintang-intang di na iti tenu da mit Malaysia da iti laman web rasmi hindi lagi ya. May dat island takaw mamalan nunu hot kasudong dat ngayon da suwab itimpuh-timpuh dat madrasam. Awan tabi na ikaw, sinding man tadi Justin Lusa it na karuwal ginawa ko. Kinawa takaw lansan da senang-senang ngawi ginawa takaw hingga it karuwal da ginawa. Akan ke ano rede misin ruwa-ruwa la ginawa ay sa karuwal da ginawa kaya amit ya sinding kinawa takaw.

0: Mogalisun, nuno apatut uon sa yon toko. Kaya nun toko ba na diti katagwang Mogalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamaguna panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.
1: Pag inamuna kasarihid, kasalimahan brosusun, kasalimahan di karanhano sinisinid ito sa

0: Timadang, Timadang, Timadang.
1: Ya, Timadang, Timadang. Bambangan haro, omis muti.
0: Eh, Ming, radio nang gana kinangahan nun na?
1: Oh, iti radio kinangaw FM buti. Nung makinangaw da suway nga, haro nagi bo, Sandakan FM, Omtawaw FM.
0: Mamagunad RTM Click yan.
1: Nuno po, RTM Click no bagay ka paling manang.
2: Bagal dat mumugumun, nagidi ed RTM Click ya. Jadi, Sabah FM, Sabah VFM.
1: Sabah FM, Sabah VFM, lalain no dat haro id RTM Click bo. Tinambahan di dia lo dat Sandakan FM, Tawaw FM, Omkiningaw FM.
2: Oh.
0: Mimi, nakaila na nang ko yagdi.
1: Eh, yati kulot. Nakuro dito oretan ni Mimi. O deh, intang ay latulun. May pamalih dati madang.

Kaiho kanangku, apat titik duvo lizong tuhun Malaysia, kota guvang kabahingkangan kaidasan pomu musau. Saba, nakapaswat piatus itakavas no kozo, sinusultan ng tanapisampuvan Kuala Lumpur om Kelantan. Tinumungan po yung bihang iasabi do kataguvang diti, mantad ko ikivaw do paganakan. Kaidasan pomu musau, okon ko ahal min sosondi. Pahingkangan diti mozo do ko pomolotian, om sokodong songovian. Nung kataguvang ko, toy ikaw pusan no kataguvang ko pahingkangan diti, toy ay sosunduvan, poki sakaday no. Kadada po yung miso. Sa gabita ko, monidong tuhon magigisan i opusaw. Miampay RTM, teman setia Anda.

sa lambal sa ngadaw, mahayd isa ubo. Mambasa o pamuang pinusok pumusawan gisom onam ngo pod piatus. Papasunod matod tay guzo tundu-undu. Kapamu kabahan mi boss. Kapayin kavas pamumusaw. Papamuhok pamumusaw. Om, apagaw ontok no talua Alzheimer. Sa lambal sa ngadaw, mahayd isa ubo.

Hey, itino ko sa Himbahan Boss Kadazan sa Papi FM. May kapinasi o suaw sa may mo. Kanaw-kanaw, ano makinang mo?

0: Katohwadan.
1: Katohwadan.
2: Katohwadan.
3: Pobos no do katohwadan. Kumadin isay no po om sosongyan no po timpu. Tantu no do kanangan ko do tuhun sengyan mo bosko do katohwadan. Katohwadan, mantadagay in Radio Malaysia Sabah VFM. O sa himbahan mo skanazan, doi ko.

Usap ko ba sa nano po nga kabo susumuni o tomo ikiva datang takavas it bogizan pungsapan pakanon om pumagingo. Ahay do daw nubasanan, muguno da usap ko basanan om tuhon gigizon mesir om sina vokon it vinaw ni akba dahil kapanggunaan usap o basanan. Mipahot miyampay ko simbanon timpo. Kapanggunaan usap ko basanan iti na nokosimban masa kabuon teknologi. Dinodo o usap ko basanan it kago capsule tapong cream om ii.

0: ang pagsak.
1: Ang turo konso kumigang pogon, yung panahon gisom no, tanaw bayno.
2: Kinongo, ahal ngawi babay no, tanaw diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababago, itsuang om habus pogon.
2: Tanu nagay, doit abal kinoisonon, kotaw husan kadazan tikid tanaw.
4: I-point to nun, if RTM no po.

0: kapagkangaan po o manakadong katundan socio-economy saba. Ahal din no, ovokon po yung nagibasan dahil tambuhoy kapantangan po ni koon di idatu Dr. Saad awang damit kumamanunat kapalintan po gun saba datu Zainuddin Aman idupis manunat kapalintan po gun saba idadaw kapat. Pito buong anak mo ay minanak kapanguhanan kuma ni Kokton Kopex ang nagitanggungan kapalitif at kapataundaan panayinaan ang kapasyan ay mamaganap kapakyanuan do po dino. Natuidong di ko param isabuhan kavahu sa ibu sa matos anong param tahu Kopex di timpunan ay tumanod ababazan tay kalalahan o kredit do bayno ki pogi susabazan kalja panayinaan at pipyo bogisan strategic. Vo kondino na po nga penainaan aranu kehidasan hongko dialisis ketundan pemuhominan om nagi ababazan nudal om mengudal kinabu ono kemai kopokito dopingi saman kopex popi pahud tanggungan kopolitif memampai ko kumatan timpu baino suvai ko kivau kesibatan menokodung kuma kapavakasan ekonomi om kepegangan do tuhun magigizon
1: kakal ko po, makinungo abal itogun.
0: Abal itis may mga mantad, Sabah VFM. Sempan bos, kadazan. Tinan songhun ko sa ikimul duwang padam tu taon ki katumazan natu. Id papas sabab no do kinantakan kay gaganan no kito no di dongo sabab konyab. Dintok tubuh ngod RTM i mohingan balay bombah o mananapasi BBP lintas nor Sherina minana ko poihan tinan din ko undun no kito di kuang hobi 2 kilometer mantad kini zonon pad sakazan din ko undun do no sogu no ko bibi idlahan kawakaan min sasadap talaw kapat pinapanaw kalaja magium o manampasi id kini zonon papas ipopionit da babang tanini na maguno id kalalahan o magium id sa ibaw no kayo magano pulis do minidupogun in ko undun kalaja din no pinapanaw do duwang panambahu po pagampit po nagi do kahalata om patsakazan teknikol tamantad BBP pinampang. Papapanaw o kaupisan kay dasan kinisunan ko takina balu do ops misampu kapavakasan kuasa anta akta takanon sa ibu sa mga tusabahong paramtahu om akta tamangan asil sigupon montok kay dasan tuhun duvo ngay burung paramapat akta duvo vahu himo duvo aiso IPPK ni zonon pesahi Asia City kakadazan berjaya api-api om warisan skwe. Teman kepahihan keupisan kehidasan pagun Sabah kalaja i taina on himongatus onom perem himo pu kehidasan dino dina melisa onom perem duva kadai takanan nyaga do onom perem onom restoran apat kios tai hu husap om duva kadai menodo tindalam mantad ginumu dino at perem duva kadai kiguno onuan hang menutup papampai sisam kadai kibau kebahingkangan go gondoon mengumbak megado tikus om hipos namo tahu kadai nopo nga noko taimo mato hasil pemelisaan kebakasan okuang mantad onamu padam himo piatus pat ngepadam duvo suat kepaihan compound section tahu duvo b akta takanan saibu semato sebahang padam tahu do pinahabus tu sebab na doon nakadandang ko tulang ngavi kabakasan takanan duvo ngaibu sisam wakonin nakagumpit kabakasan do kalaja uhud uhud kadai manamong mengungumbak penainaan sisamut basaan om nagi kabakasan sundi di mengungwama takanan om kalalahno popopi takanan montok papabakas kwa akta vahu himo duvo vahu suat form duvo pinahabus nagi idpo ampus kalaja dino aiso kakamat tay ku kwampo nagamu do noko suat pinasawa paka kalaja kopisan immigration Malaysia JIM Sabah mo itamay mo papaguhu kagigi novo tavasi ki integrity ki disiplin ki kabahan om tanggungan tay panaw tanggungan kalaja ipinahansan ahal itip nombus dipatundu dino datu Syarifah Siti Saleha Habib Yusuf diuntuk membuhui aitan inspektorian om pemelisaan upis immigration sempurna ketempuzan papampai pemelisaan it bogisan kalaja tainaon om kobu buzuo penainaan kalaja upisol om pu ngabi inom untuk petantu kepahumbusan penainaan kapanau miampai ohud o sikap om kapanaw kapahud mempay penuan di natantu om nagiko tulan do kopisan. Dan ginantakan mga dino pinapanaw nagi o pemulisaan inspektorian pas kalaja ekspatriat ed posoihi tawaw om sampurna. Dinugubang o pemulisaan dino do upisol kopisan ahal ngadi suang pagun om penuizukan om nagi upisol kopisan binakas kalaja lan sampurna. Kapag kita o pingisaman kitanggungan dino manihumbus do pogisan kalaja tayo na on takabas JIM muntok patanto binasi panayinaan tuhun tamay mo dahil kontop di tawasi om naging mipahod may pahizab ko pisan mo itamay mo kikogi ginawa tang wasi kikabahan om oswaw maso papanaon tapulakis o kapataundaan ababasan mamawakta na project papava IPD na bawan om pamuhaminan kapapaguliti mohingan pulis uvang kaningaw superintendent Erwan Shah Abdul Basir minayna minoy tambuhoy kalaja itana posungkadan na kumoy. Katumbusan na kumoy manak paguhanan kumagontab kabuon bagisan to fasa ko iso papampay kalaja ngavi tana subay ko minintong kinizunan dinay haan no montok pangozuvan ababasan mamabaktana ipisasomo do untok ko himpapuson vuhan ko opoditi. Pinasawin si do o mungunguntili kumoy papatantu do kalaja ngavi kapataundaan papampay lahan suswangon kinizunan panadaan bantan om nagi kinizunan papatadan na matkulita do antazon om auhud tapapasi paguhuy kapadamhimo buhan ko opod. Inano po nga muntak patanto sa viyavi kapataundaan id kinizunan anu mumongo hobi o sikap om nagi do id ko zuzuvo auhud may do avasi ko bubuzo untok oikot o kalamazan kumoy. Katumbusan din ano po nga sumbog isang mantad ko po gintangan manihumbus muntok patanto pamalanan do project kapanaw miyampay ko po nuhukan dinapalan hide. Iyan pambusan kinangusufago iti tuhu do abal. Pisampuvan, kopyadangan om kaumhegan timpunon katanangan saba. GPS impon pungunsuban kagiginavo kikopodulianan kikohudukan. Ingka kaniti abal, id pagun. Nuhu di Sharon Raymond matalbogisan berita ehwal semasa pinadahin dahil bawas kadazan di Dennis Primus. Kopi pasyan, tabi Malaysia, madani.

Sia tu bina kong abik, tu bina kong abik kepayang song hamil na peniti ngan ambil tegai mantad di Dr. Richard Albert Kontusan dan mantad ki bohubang kampung Kapazan. Pinapay ho da mini dupogun i Larencia Sipol di jam kaapat do min susubab di tadaw konyab kodubo do vuhandi tiko pod dada ho id numbul kodubong padamhimo lahan ki bohubang kampung Kapazan. Manta na rokayaran diti do manu di papayho paganakan binidi id nombo na po om santap ta pinaywali som kinovangan naging abi do id sadu taiko id samok to sa konotinan di tungatiaga Larencia Sipol do untok tada ko iso ko himo do buhan diti ko opod do dahi id kabangan katolik vatu apat sa tanga luyang ngapugui di novitan pahitinan di tungatiaga id panambasangan Stella Maris Tanjungaru do jam ko opod do ngosubab. May daw tayo nasan ka sa Diyos, sagot ako. Kapayan, suang hamin, daw tayo pinapaditing ang nambit tagay mantad di Dr. Richard Albert Kontusan daw mantad ki Bahubang Kampung Kapazan. Pinapayho daw minirupogun i Larencia Sipol di jam kaapat do min susubab di tadaw ko neb tadaw ko himo ko duwa do vuhan di tiko apod daday ho id numbul ko duwang padam himo lahan ki bawang kampung Kapazan mantan na do kayadan di ti do mandu di papay ho paganakan binidi id numbo na po ang santap tapinay wali sa mikinovangan naging avi da id sadu tayka id samok to sa konotinan di tangotegak Larencia Sipol doon tok taraw ko iso ko himo na buhan di tiko opod do dahil kabangan katulik vatu apat sa tanga luyang na pukuin na viton pahitinan di tong tegak id panambasangan Stella Maris Tanjungaru do jam ko opod do ngusubab ingka kaniti dupo kapayhan do suang hamin.

0: Bhí gravin á a rotha zo de Richard Angelus sa tanda a Ivan am pohuida nach pohuidi nach á a rotha zo Mantari Island mo jilik a tanda pigin a van gisom do matai am hozo di Nuzia Bungo a tanda tanako pusan. Mantara payan na bayna jam ko 2 minutes na di do rongo suwabid pong na tako ikot na po na jam ko 2 to 1 minute na do rongo suwab. Nga may kita may mga babasan ho so pihi mazaid WhatsApp, Facebook, tayo mazaid TikTok. Ino mo manaki si kay Dezu do kasipatan do mamihi ho so ika na kan Dezu ikaw ni do id ko sa himbahan do tako diti. Ito na pa nga akon ko id ababasan mamason kyo nga po po humbus tayo makinongo na po ho so ika na kan Dezu id ababasan diti. Pagko po nga kabasa ko tumanod do ababasan pihi kon ko babzan pi babzan do papa humbus pason kenakan hozo do untuk tarau minggu tarau suwab do jam ko tu tahun pon minit do ngo suwab pagui na mungkin ngo tarau hozo di maini simi na itando on the moon zone magi hozo man tadi Rosalyn Masabal itan ko pusan ko id nombo ko no kiba di tara paihan ko komoi di ti ababzan ritmah kinabalu toy rhythms of Kinabalu are okay dufong ibu dufong permenom itu no panga ozuvon di tia komentelian ketembuhan seni om kau besanan motek miampai mazaid kau pisan kau besanan om kesenian Malaysia JKKN Sabah om miampai sakadai di tia komentelian ketembuhan kau besanan kinizanan pesohi Sabah nakanjul iti mantad po di koniab ko duvo do vuhan di tia ko opod nga ponjulon iti gisom do kak papat dovuhan di tiko opod dahil id padang merdeka kota Kinabalu pisa somo tembuhui tapantang nopo nga i wazon menteri Sabah datu sari panglima haji nur dari tapi naik ngapi kada hiwai itia ritma Kinabalu toiko rhythms of Kinabalu are okay dovuhan ibu dovuhan opodom enam maso ozuvon dahil id padang merdeka mantad koduvo gisom kapat dovuhan di tiko opod tahun dovong ibu dovong pada mana nung oboboh napa id kakak dezan kota Kinabalu do baino di ti ayono sa sabab no do kivau abab dezan ponjulon namo tino itu pinay ko ngawi do untuk taraw baino di ti kota hu dovuhan di tiko opod mantad jam ko si jam do ngosubab gisom jam kapat do min sosodop kivau di tia abab dezan iyoy tando Dyslexia Awareness Day Talk nagi workshop duwang ay buo duwang parumanom do kay saan monokodong paginakan dazanak dyslexia ko Kinabalu ozuvan iti dahil it pambambasan buk pagun Sabah lan Tanjung Aru so kyun kivan po waton yazu nga kawasa ko do muot id numbul iti aiso iso tu iso himo enom si zampahu aiso iso tu iso himo enom si zampahu nung kiva pagwatan di zuko kamoy no ababasan iyo zuvon tarabay no diti kotohu dovuhan diti ko opod mantajam ko si zamdungo subap gisom jam kapat domin sasarap deho id pambambasan buk pogun Sabah lan Tanjung Aru Dyslexia Awareness Day Talk nagi workshop duwang ay bu duwang padam onam ikaw na ababasan o suvon do tarabay na diti dahil id pambambasan buk pagun sa bahalan Tanjung Aru kibaw dati vokon tabi na ay manandak taraw kinahodion do buhan ka upa diti teka po ampus do buhan ka upa diti katabian ko unsikan taraw kinahodion kumari di zuta insanan awanadan ko tumay mo kiningan na unumpasan poin buhok tumay mo Hobi nak kumadi Francis Xavier menandak tarau kinahodian do tarau baino teh ke saya nope menandak tarau kinahodian tarau baino kotobian konsikan tarau kinahodian kumadi di zeta insanan dari kana makin ngoh zau di maini simin ai tando onda monzo no kau pusan ku id nombok kono kadi Rosalyn Masabal
1: hello kampi bosian izo vanistoroy kada hivai mokinongo lidiu Sabah VFM inoikot vinasi om oswau tomai mo

0: Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan bridge walk. Nopo nga mungzatinan iawasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong kozo om ohan do panahon nung ahayt toko na daaw na kapanguzatinan tay ko otutuo no umul tay no kohobibinangkatinan. Apoy mananatinan nung songosoan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.
1: Sabinego aving ka na hozo mantadi rimo pirin na itando sa makoy at ginavo o mahozo bijin binjil baladus sa itando ondo maku kosodap. Matakpayan na ba na jam kavahu? Jam kavahu? Wow! Jam ko tu! Duo nga pa naman siya minit na di. Do nga sa papid po kunda tako. Ina po nga minki sisikap avi o timpu mo kani. Pengko pangak pibesan gimana benar ngapi kata tanda makin awal itu sabab ya FM saya man bos kada sandong sebab tara ko nam diti kota huru buah kota huru buah diti ko apod it kan sanan de gai dong apa pasti ngidas apa sih kena posikan teko kibara ti tapi masa minum kopi do bain diti tapi masa pada ti makan mika to memo pason mantada go kuangon inomis diti numon teko takakan to ko ngatambano inomis diti kidum datako tikit dalaw. Ya, tapi naik kong api kebapak kong datako o susah kong sudah kumidum o susah ada semua kemarin disubah itu sa sebab no gisam kebapak may bapak kong datako kong ni aku ngabi asak pa itong kuzu o upa jadi po tatong no po may tingko pa nga kuma disay no po may kadi kong ni no kita tako kebapak kong dati inubangan tayo kay isay no po e po tatong upa deho nga patako no kidum tako kuma deho ingis na kumari diho, may daw kibading ingis idupa diho, pumosan diho. Ingkaan, nung asa na pakidumi idupa, ito ko nga, sikap may humoy ka diho,

Pogoy kata tempo diti ababzan hozopihi mazaed Facebook, mazaed WhatsApp, TikTok, tay ka Facebook. Magpansi pa tapo pahumbos diti katangga tay pinabos do katinanan pamunan katasaba montok taraw bay no taraw ko nam nagi taraw ko isa. Muntok pa yan, tabi na yung abi, iti apuhut gata, no po nga, si zam nanggit pat nga padam himosin na sa kilogram. Puhut gata, si zam nanggit pat nga padam himosin na sa kilogram. Gata kapingan ni Aon Uub, no po nga, himolinggit to ngopadusin na sa kilogram. Gata kapingan ni Aon Uub, grade ko iso, himolinggit to ngopadusin na sa kilogram. Gata kapingan ni Aon Uub, grade ko duvo, patlinggit lang ngopadusin na sa kilogram. Gata kapingan ni Aon Uub, grade ko duvo, patlinggit lang ngopadusin na sa kilogram. Gata kantalan grade ka iso, himalingit pat nga padam tahusin na sa kilogram. Gata kantalan grade ka iso, himalingit pat nga padam tahusin sa kilogram. Gata kantalan grade ka duwa na po nga, patlingit himong padam duwasin na sa kilogram. Gata kantalan grade ka duwa, patlingit himong padam duwasin na sa kilogram. Si kalap, salingit to tahong padam tahusin na sa kilogram. Si kalap, salingit tahu nga padam tu sindo sa kilogram. Ito nga abi katanggatay pinabus daw katinanan pamunan kata sabah muntok tara ko anam diti am nagi tara ko iso mikot katahu am ko himo rebuhan diti ko opod tadi itimpu bayan ano po nga iti no ababasan hozo pihi maza id Facebook, WhatsApp, tayo maza id TikTok.

Tapi nak kami kan hozo pihi di narumbai pita. Etando aiso titiu momogun ka hozo di ros moguloi. Dari mentok bayan do tapi nak ngapi do bayan jam katu hi mga 4 minit nadi do dong sebab it pong do tro ampu ku idot mehem bus tro do e da babzan hozo pihi maza it wes it WhatsApp take Facebook take it TikTok kibaw di tiak bayan. Mitin na po nga kakomoy ditya ababazan do graduasi ka diti MRSM Ranau ikumo duvo mantok taon duvo ngay bu duvong param anam kanjul iti do untuk taraw bay no katahu do vuhan diti ko opod katimpun na jam kabahu do ngosubab gisam jam ko duvo do min sasarap kapanjulan na po din no nga dayo idhintun po yung bida do MRSM Ranau mantok payahan do to binay ngabi. Kaponjulan do aba bezan diti mentok mamalamai do susumikul ngawi pangan kohimo takawas i kosudong do poswangon do i kalalahan no balajalan MRSM. Dadi kalamasan po diti teko aba bezan po diti nga pisosomo do poy magunon di Datu Seri Panglima Haji Masidi Manjun isi do po nagi mentili kausinan Pogun Sabah. Sekian so, nungkipa uatan dia zuko kumai diti kawasa kupo tumubung di Zandi Diana Teresa Otigil Inubul aiso iso si zam wahu duvo iso tu onom tu himo teko i menana panai do abab Zanditi i Zandi Adila Binti Yunus Inubul aiso iso onom onom onom tohu himo duvo tu aiso teko inumbul poin bida do maktab aiso wahu wahu wahu tu apat tohu aiso onom tadi kada hiwai atau binai kami itu apa pesan do oitan graduasi MRSM Ranau ku mo duvo duvo ngai burung permenom kanjul latar bai no kota hungopod kota hungopod kota hu do vuhan di tiko opod do jam kawahu do ngosubab gisom jam ko duvo do min sesodop idhintun pembida MRSM Ranau. Dari itu mian pusako do i daba besan diti miampai mungkin nama hozo pihi di Rodi James itin pa pihi masa i TikTok i oitan do joget menta di Robert Jokimsin nagi hozo pihi di Larry G masa i TikTok nagi iti i oitan do mamanauzo hozo di Larry Larius Giju.